nipa 270 no afa duro ba bi kra no na eye neduafo anana ya che omo ye do magu ayinu ma ye do omo room akodi omo ase ni ase se kunu no ye bi kunu ni ase se ko prison ye na ko prison na adwadifo so ye den efra na omo de omo ko ana sa atoye nchemi akoto won pono so na mframa bo ekọ ba dia himsa nti obi akomatu ewo si wonanim because ne ekọ so no aye wo na nyankopon yi kire paw se me de san ko fu ye wo ship mi nyina ayi den ama fyo kwa ye nyankopon fa so e de nkrofo no worship no nyina ma paw se se se wuti paw na po sori gina ye ka kire ho se na me ma mo mo akomatu na nyankopon abeyi a kire se mu biara ni ho a ni ti wi mpo na ho baba se ye ni ti wi mpo po yi entumi mfa nko ha e to da bi ya no ma bi betuma yi ni ni be pitima piepie wa brabom betuma piepie wa setram but entumi nyo hwe but ni enti a sa no ma ni nyina si no e si for the glory of God a si se nyankopon ani onyam ebe daddy but ana bebre ye hunu sa bebre ye hunu ni se aye on se bibi sisi nipa akwan mu a ana bebre adwen ye so nipa no na ye bodo de ye kan kwen ne me kan verse 4 bibi tu obi a ana nipa nyina de adwen kosi se bia nipa na ye bodo fine obi ye bodo na bibi timi ye den eto no but nema bi wo so a esi wo nipa binu akwan mu a enya bi enya bone na nipa na aye na mum esi se nyankopon ni onyam ba den bededi nti se ya ngunu sa na bibia no ye konkudu se bibia no bone na nipa na aye nti na ne ekoso na ekoso a nyankopon e fa sa na mun nyina so de hye ne ho ni munyam a de twa krama ono ano ho ni esi si wo enyi so no afe eduru ba bi adwadifo a omkodi dwa omodeba aye room ni nyina no saa no mo ni nyina omotun nyina agupunum omotun nyina agupunum aso still na bi ekoso no kwa na ekoso omo homa omode chese ade omode control wind ewo shamanu nyina bubu nso na nipa na da so egum 14 days na papa Paul original castle say ba bia dunu say bia ni dida ndi omu ni dino maka mu akonto omo ya na omo ten omo say na panu sini bi omo say den o na ni Paul bubu panu no na ma bia worship no nipa do so nipa hanu adu oso se anya miracle kra sa panu na worship from that time again so nya me kan ho a ketuwa bia betima hwe wa hu ye ya brem ne wa ho kire brem no ketuwa bia wo gusam no nyankopon e kan ho a o ademo ensuo ema wa kuma hu biara nhye oso na se se hu ahye ye nso a ebe sisi ye kwan pie pie wa urade dimu pie fa urade asem pie fa urade asem tu anamon fa urade asem aye wade nyina na dia e koso ne e tai ana ye hu se nipa suma si bibi wadi asi wona brabom na wa gina nyankopon asem so ye hunu ne se odi nyankopon asem ne eye ne esese we ana na yati wo hwanpa na otiwa o se me die me di nyankopon asem na me hye ma brabo ase na me di nyankopon asem akwa wi mante ya wasafo mu na ahodo nyina no nze hunu ngo a na mrante ne maba akwa wasa wo mote asafo nkura no motwe asafo nkura no mpra kora ngo twene outside onko twene abontene na nka mpese asafo no mu a no ne onne ti benchi ne so no ono na twempa

kafunan kufunin shanu ne kai sai fa nin su eh kwasira nyankopon dia dum bia dum yei na ye da su etiasi na nema nyina dida na akwan mu na adom ne ahweyi a ewrade dia dum yei enne sena mikana ne kwasira.

0: omuye bibia wi omdo mani dia chira mfinchia parparparia dio no dia mawo enchanse no woto a oha muchichemu du na wo mate afribo no so dia mawo kama we no na erno na eboa ye makase
1: kwame so se dano he sha se na you bibia wo ho na you se entime me yesi na dia wo mama gidia
0: na tam tam mele
2: efia sawa prempe
0: ye nye brekase no ye mo enwram se me no kase wo kwama nsan gaso a fam wo bo no ene apegye nanim kakra e koso kakra kama enam so ma usane baga na hase ya ene wo kwama ya eto fam wo no a wapegya bo no kakra kakra kakra mana kwanim na wanwa edi ahyen di akoba o mayi mu atititi ku ahodo a ahyen ni nyina che wonom nsa na ekuo no baako ana o mudi atu dwase wom ma abanhwie be ena awotwe na awotwe mienu se onfa ntu ana mo bi mfa ho se de beyi a fo me bo e pegya pegya no wo be me ne san aba fom na ahyenkafo ho ato wonom ma apasinya fo so ato wonom na ebra wo sha aban no aso na wode tudwa sese abra wo sha aban no aso na se wonte hwi mfira aban ho de a enye nwanwa se kena nyame ya dom a ahyentiabo se de tie bia wo be pegya mu na kwo yi eye concern drivers union pania oda wonom no eye pauli ai osei ana dia tudwa ne nkwa omanso ne ni nkomo sa anya bia wono ne ne kuo matimi si jina ema wono ho sa ma bi ka gana fo nyina ana se oni mpanimfo aka bia womu ne si si agina yei won kire mu fanjere pauli akwa ba
3: nyi oso me ni abe ma na ampo mu tse
0: ah pom boko ye nyane ntia sa mo se kire nyame adoma hye ntia de mu tumo ha mu chiche mu adu asanse na tie
3: eye no kore enye concern fo ya o tie mi ya maban FSC Friday ni twa mu no abesi union si na ni the statement back 30% na mi aduma e da branda o cha pe na beda ntem ni ntia ma ni ko sia e ni no ama o cha ba ntem je ye percent to kwabesi o kem e die 20% na ye 20 ama drivers no e na sunday ntem nya dodo ni nyina ya ma welfare funu se bi mu print bi ma bi num na ya hani ya won ba ji abursa enti ya pese print paper ni nyina o tena wie by 12 o'clock na o print bi asa kane de ba two than o petu tu tu 30% ya de ya juma enti o kira pen na beda ntem because ye ko sia na ke ya so kira ba pe ne within 1 hour time to make sure ba ne se empeyin fo se ye mpan ko tuji na obi anka ensanka pa na percentage na ye de be ye adwuma enti gana ko nyina enyi nto wa se eda brada anopa cha ukofoka free concern o free gpatu o free propio ye 30% obi amfa nya adwuma eno na ye sise enti cha ukofoka no nipa na amfa pepa na anchire wo a ene ne nkontokwa nya botre e bia na pepa ne sankan ye na bo ye be make sure se gaba di bia o ba ji 70% nti o fla masama na o sa capital ni bi o fi su huwa o sa ka capital ni bi o fi kuma si a o sa ka kuwa capital ni bi o fi ha ko cape coast a o fi ha ko flower o fi awo si ko akra o fi akra ko nunwa o ko tesia o ko tema ma hu sa o sa capital ni bi na entoko amaka ni because you have to lose in match nti e be say Ghana fo be challenge nti yan pe challenge nti ye se da branda ye nim se ne ene nra edumu fi ase se wo mo jiji na stop wo mo so bia nyaya sa se ne sa be capital no di better care ni mu nti oni pa ni challenge wa na wa point a chire no ni awo jini na di asumbia ba e ye 30% nyame yaduma e da Tuesday
0: sajina ye we mo ni GRTTC ne ka bo mu si ya na se mo ahyenkafo na nka se san se brebia se ye beto ahyentia die mu a aye ana mo ne aban ne hia na mo achire oha mu chichemu ahodo amobaje
3: ni awoka ne nokwe statement ni na ne se ye maban from Monday no abapim Friday ye ntese ye ntese no so nche se ye ne ye find case wo ye be ye juma juma ye be ne se aban west is wo owa ayalolo ho owo metromas wo wo a wo penu betu na fro no bi ye ni problem yani yani de yani amaban kokose aban ntimi ye ni ntia ntu na namon statement ya dubai no enye concern kwan gabesu ni osuri ni adri wase nanso bapem ne aban ntimi ni obi ansia aye enti na ye percentage ye ntum za aban agi atum enti no wantu
0: na
3: namon
0: ya na ma mi sa se ede na mu gina so de tun sa bo yi mu
3: yo ube bisamia eye nokre

0: Echese ne deni na se ni na encore e da pende.
1: Eyi
0: baby encore.
1: Enu na o di firi uno. Honi me ya ndi firi ni beshe no. Eta no di firi odi atu eche wo.
0: Odi atu eche.
1: Da ube timidibi di ache no no.
0: Me try de bi so. See, the only way we can receive forgiveness from God is to forgive those around us.
1: Okay.
0: E kwan, we enyam payo. Wankasa be bom pe na me fa obo ni nche wo. Wankasa be bo afole na me fa obo. Even afole kra obo bompo. So be bo afole na ma o se ajetum no. O se kofie.
1: Oni ni pa nkobo.
0: Ba na no de o kan o se jeska no to na kofie.
1: O se ja no ko ba wo bo. E na so fo ni ye ni se se ye ye ji ni pa na fo de no nya me nje.
0: Wow, enti o tra o se se when to me am fa onyon kubon ya ncha na adie bie ni asase so na obon ni da so
1: eson
0: e na babo no Samson se
1: adie ni hu
0: nchane ni oni ya de ne boni ada
1: ache no
0: enti na onyi nshira ompa ya obokko ba hwe amanfo brebra ho mato so le
1: ni yeko ni etua ka ka ska kwanchira
0: wodo oni obi ton adie wodwam oson kasa no ho ta
1: ona ne ya
0: asonde obekko enum no beto mpe no boko
1: je ma reho ni se
0: abusuam
1: je ma reho ni se ye mfa ni se nipa ni ti jape kro nga oko presby na presby ni bi aye na de no ne na aye aka nti oko presby e wo jape kro nga di obehu no nti wa jai presby wa ha oko presby
0: odrobo e si de bia
1: Bikura man so besana kuba bia ni ha.
0: Esi bebre.
1: Ba ani ni rafi se urade su ni mi se uni obi aya aka wo japekuru
0: press. Nti ho na okọ.
1: Sai nya mekura na wo kọ no ho no. Sai nya mekura na ne te ha japekuru press bi na weja no ekọ jobo de no.
0: Ra ho. Ni na so se sa dru we ya eni ni ya sai ale. Asore ho no ma Yesu sinka. I drew a composer, sir.
1: Yanu,
0: baby, I am a phibia, mon farmer, man for no. Now answer, I don't know. Overcomuno, and so I will be bare 10 years, me.
1: Young far,
0: I drew ya, and I made the teacher free, so be a medibium command.
1: You know, I drew
0: a class, and you need to be a ho. Inti, a mamma to Nina, no be a lesson,
1: oh.
0: Obia obinis emakum amen kasa obinis of
1: mamen kasa
0: obinu wen kasa ene ye ne eto ne edi su praise the lord praise the lord
1: hallelujah
0: hallelujah
1: asoru koma ku
0: ahobio heaven ye ko heaven na anu sa etimi koso ani amema hu bi dan soli bebere sa no we tunuma we nsa
1: enje me kasa ye ku o
0: we tua we nsa etin
1: je politics wo dan wo we to me we insa we nu si dwama ni so mo asawi na we nu si dwam the corner we nu wo tama baby fear sunday nim ha elders no so sa muti nche
0: sa e ba na sa na che sa class no ye nim no
1: oh
0: na no so nim ye
1: oh
0: anwasi
1: anu be si ay asemo asemo na me say baba sa topic we ho 0546637474 0546637474 mpacho betumi afra bam yam fo frefo yi
2: hello ada
3: hello
2: ba pacho hello ada afidie no chon kakra bi mani de kwanso
3: ah pacho
2: pacho
3: pacho yo ba ada wa sebe ni no ayure

0: the apostle came mama dwene kwade bi so me kai bre bi atwam madam fubi bi bi o so ade yen koye kwesire kwa kwesire boni fache ano no sambo ne nkan pese bisa se ano ho asem ti se go bi o ne ni jozi we me ade kwesire kwa kwesire boni fache
1: chere naka
0: eh brade
1: nti bi mu se once forever se no se se nya hunu no kure no ne ka we ne boa pa
0: koye boni fanje okay okay
1: na hono ne ama binu jina ha wo
0: o ba si o ba si o mo jani si o de wa wa ya bo si o de nza cha
1: na okra de se usa aka se fo mbo se na wo de a wo de o ba si
0: o de o ba si ntem tu
1: kana ni ba
0: eh
1: o ba enji no ya ma no kredie no ndi e wo forgiveness mbo e pese ye ye de because obi aye ma de ha me na me complain o we de nya he e ya hwe ma me nje o ke nya hwe bia wani mu fere ma je atum nya hwe na mum me ya free me mu because no kura na anwai kuro nani am obi anti a se bola su jan ti da ketua bi ba kan no na de
0: okay
1: the nipa ni nipa ntem no se amane o how e bi ba na problem na ba obi ya odi aban mu a na ese se e ma no kure daddy
0: e de wa da se mpa cho yem for free for in swear
2: hello aba aso jen kam
0: mpa cho en kam wo
2: so
0: okay.
2: Yo. Ah, there's a question I'm trying to say.
0: Power, power. Power, power. Ready, sir, papa. Okay. So, for Tamakru, the power can no. Me say, that's a winner in some bow.
3: And some
0: will hold. But then, any as I see,
3: Yanama Yakobani, and some's the same winner,
0: some's the same now. Because o si nyankopon no kra ye kan ye bonye chire na
3: ano so ya
0: na odi cheye na wo nipa no wo de wafom na wo san ya kaka bensem ka ho di eden se
3: my odi ka
1: so on say na me kan
0: eh nipa no be eh se okay odi
1: the fault e se me jitum se me ti awo nan so me ti awo no nje we dey man shade nem ti awo nti nse se wo kasa ba wo so ade ni yawe ye wo nji na
0: wo mi kasa yi
1: o pa na se ni pa nso wa nse da ni wo ti awo
0: ye nti nse wo we dey nya sem wo di obo di we dey nkenya sem he so si wo ti na ye o ya o do pa je o
1: se wo se o nti se nipa na nji ntumu se
0: papa jeye kewon obi nso a oyɛ christian na obi be ka cho se wetiam eyɛ meya na wo ntumi mpa cho san ya kaka bensam mpa cho wo nso so woni nyam ntam ye
1: because already no what say wo provoke obi said your occurrence say ye free mu kire kire no
0: ye pai mu